0: Duro FM.
1: Menon ka sa pangalikwa, no? Agmenon lam na. Bom, 4 kampe at $5. Hoy!